Sabre me bompae ama wanga fraye nyina. Bebe ya oyane for nsatu ho. Bre bompae. Eruade me bompae wo Yesu Kristo dimo. Meja umma eba wanim. Ewade sanchurane na nwanwade bedi ejirifo achi. Mwadi jidi ya bompa ye. Ni woni mse. Ewadi ube tumi asa wanyari ye. Ube tumi aji wong. Mempa ibono se. Ube biyara otie ye. Ewadi nuhye ajuma mani bi. Nuhye sika mani bi. Nuhye pomodi mani bi. Mafahundi enu ajie. Eye omadi ya. Masumijue omadi ya. Niafana asma udi. Awo Jesus Christ idimu. Amen.

0: So kulen oti en kampa cho sa kan komoni bim chere ne enti ni.
1: Yeah. Wo te se obe pie mo ha se se a municipality na se mansin no eye collectivity. Na isa na ntio na edi afra. Eye se odo no be bi ofa se raba go juma mo boye. E ho no e se pa eye agro. E ta ko be don si ni en sane en na si ni. E bi so a se. Obi de ko ko na ba sa komba de di jano. Mo de mo ka mo di di jano ma ko ma ko en nan. E na e ba e.
0: Unfortunately, I'm still cooling the line.
2: And your papa,
0: I have been a grand champion.

Kaja, ani akura wo ho. Na wanya electron and four TV bi na wo hwe a. Says. What about the show break a grow? Mon fa kania ni bi nkonko ho. Mon so am won kania so TV ni hu hia. Mon to bi e ba na sa. Ma mo tete mo awom tem won. Kaja, so so fu nka ma no ani ba ku TV ya ba ku ya. Ba munya proper TV tete ni free ye. Electron and four ho. Aja kakra na ohwe na ye nhwɛ sɛ tete nema ne bi wo ha ye nyim firi ho menim sɛ blender ba ye kra na gana fo bebre kasatia ai me na blender de ye sɛ utwi mako a utwi ni wa ai ayuam maza fo hian kasa asɛm akwa bi bɛse akwa bi no bi firi wo sɛ fo hian kan kwa asɛm.

ne se osha ekom edin krofo obu wa nansa benye se sika na oni nansa be ye obepie obu wa kwa ne ho no amflade sa ne demo de nansa opia kwa bonte na edin ka wo mi lobi wo ho pa no abon hese hese a ka be hu se yes enema koyi eja milo no no mo etran ho che enema se ne ama eni se pa ye ho sa ye provisions sa wanya milo kakra ene ades no na sabri wetwa ti kakra ah ebe kama pa because eni ofre eyi online drivers ibia wunya wom flood no akwa chiri ti eduru bia waso pepe nema se bisu o milo kakra na esisi wo sa na yesa udi ye wadua ne kakra kakra enka ongai umaku a wo ye ni wanya wonga nsusu kakra na wonga ebisu si nche nya fe na obe na nte akọ enema ete se nti o na wose ya yedi yedwa bom ukwa brochira won yedi won dwa bom sanza brochire no ye ni kokomlemre mo obi a ho a ukwa koto enkate 1cd ukoto mlek ba ko na wodi ababesu o da bi mhm jezo ye de two car ekọ eh mo na koto sa na mani nyina na ha de advantage e wono ye nyusu ni ye ka akọ odwa so a waje wonga kakra waje omilo kakra waje ogari kakra waje wika kakra nti eba ni se sabrei ah ahoche kase abai wo she odem ho a utimi didi emmen kama onga de ebua papa type aduane bia wo ye bia no ne onga type wo na una wo sen no na una wo sen no ma memmo nyum we mfama gana fo a o hawo ya beto

po kra na ma baby mantwe baby o bi na ma mantwe baby nsu ya be fa sa mantwe nyina akọ ayare hosem o ayare hosem ayare hosem o ayare hosem mantwe baby o mantwe baby ne e di amma o ayare hosem o ya menka obi ya ho ya meje